0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: pare, hindi gid ba laman nami makapamanakas ang doktor mo?
1: Nga, ano ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada, perme lang postpone.
0: Abaw! Puwerte!

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwilahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili. Kabaloko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi. Ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi. Ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginaubang ko ng simbahan. Wama mo kabalo sa gibati na ko. Naulawan ko sa mga silingan. Nganong ipatawag ko rin sa eskwilahan.
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan og floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas dito sulod. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, mao'y po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas dito sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Tadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Oba. Sir, maluoy ka sa kong anak, sir. Nagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi e, ragong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkagneka na ang artista, sir.
3: Maoba. Ah, i-kick out niya po na po imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, nako'y batanon nga chika, babes. Ihatag na ko ni Bo.
3: Maoba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamot kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni Bo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.

0: Power sa soundtrip!
1: Power sa laugh trip! Power sa
2: umaga! Oh, yeah!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch! Apay ngay.
1: Gano'n si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
3: Maright.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Ang hugot sa mga tawong naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na.

0: Dok, dok, dok! Ipag-abot ko na lang ni Balangakon ng ngipon. Kay Pirmi lang nagabusong. Ay! Nagabusong galito!
1: Ah, bebebebe, nga nga kay Chika Punta.
0: Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon. Ay abaw, kadakusang buhos ang imong ngipon.
2: Do, ano ka man? Unlimited? Masulit-sulit, ha?
0: Miss, wala ko yung isulit-sulit, ha? Eko lang nasang imog ko. Kay man, kadakusang bakbak mo.

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitaw kinabuhi dong, murag yun doging anak dong. Kaya kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Anak!

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Right.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iyang matres, "Ma'am, ang imo matres ginaagawa na sang mga bading. Salamat."
1: Wow, puwerte!

0: Ang Chang-initsyon!
1: Ito si Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Chang-initsyon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Chang-initsyon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby.
0: Ang Chang-initsyon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may manog ka na nga dalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado mo sila man.
2: Ang ako nabing nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iya nga birthday. Hatagan ko siya. Total, parehas ba sila sang manog nga sapat?

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Pagkala!
0: Hey, sir!
2: Saan itong balita nga under man daw ka sa imang asawa at yung darling ni mo? Under na ka?
0: Mas tiki ka mong katawa. Ito po na magka-under po kasi mong asawa, no? Ay nata! Ako! Under! Di ko paras di ba? Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. What's yung kabalo nga? Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
0: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na mga kanor! Muli na ko!
0: Ay, tara! Ay! Talawan yung kayo mas naguna. Pas talawan ka, masadlo kasi masawa ka di una kang uli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kay kinang dagway, oh!
0: Sa'yo, Bob, ako! Hindi ako lasing! Sige, dool sa koki karatihon siya. Wata! Wan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
0: Kabalukan! Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yun ka muli, ha?
0: Sige, doon, kikaratil.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di ka muli, ha?
0: Muli na ko.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: makalagot kay ka ba? Makalagot yung kayo ka. Oh, paano di ay? Maayog yung kay kagyon. Maayog kay kagyon. Wa palang galing ko ni mo gisa laba. Naigo na rin ko sa imo.
1: Ana.
2: Salo-salong pang fiesta.
3: More sa tanghali.

0: Plus, ari na ang results ang inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Grabe ba? Lumalam sa ako ba? Dahil mga kasmet, pati ano to? Ha? Alam ko, kay man mga mango ka mo. Pero uli ka mo to sa inyo, kang magtanong kamote. Kawa mo to dukot.
0: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perfect!

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Inita rin ang bulalo, aoy!
2: Hey man, Enteng?
1: Huh, init mo lang? Luha-luha pa manggani ko?
2: Pandami!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.
3: Uma

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
4: More
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Okay, class. Can you give me an example of a working animal? For example, horse. Oh, ikawan. Sige.
1: Sir.
0: Ah.
1: Sir. Carabao, sir.
0: Carabao is correct. Can you give me another one?
1: Sir, how about another carabao?
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Brad! Uy, Mang Kanor! Musta naman ka? Asinso na matay ka?
3: Siyempre. Ikaw, uy, asinso na po ka. I-pick up na tirada ni mo, ah.
2: Ah, ikaw, Mang Gani. SUV, Mang Gani mo, ha? Latest, Mang Gani.
3: Ah, Brad, wa ba nag-overheat na imong pick up?
2: Aw, oh, wala man sa Mang Kanor, ano man?
3: Aw, oh, wala lang ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV, ano?
2: Ah, sinawa pag makinaan ni imong SUV, Mang Kanor, uy. Mag-upadyog kayo, humot pagwan, mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo dito kagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalong na sakyanan.
4: Hoy, Mang Kanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mang Kanor, abi na ko yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abi taon eh. Ako abi taon yung driver. Hindi ko ba na kong kakuhan eh. Driver lang ko. Yes, ma'am. Tayo muna ko niya, ma'am. I'm coming.
5: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
6: More
5: sa tanghali.
6: More sa tanghali.

0: Boxing sarap ng adobong siksik sa Ricardo. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: Ingo, garo permi mong naigo. Permi na.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka. More sa tanghali.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, o, gidalhan ta kag barbecue.
0: Oy, darling, himala. Kikalintura sigun di ako asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapoy pug ka sa trabaho. Monang miapas ko si mong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Hey, butang na ng barbecue dia, darling. Kay nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, Mang Kanor. Ni atong barbecue, oy. Palangga kay si mong darling ba. Sweet.
0: Oh, siyempre, ikaw na nga priority mong pangitaon ka ng dalhang kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo ha,
0: oh! Ah, pandamay! Si Balilin!
2: Alaka! Nagdala pong barbecue si Balilin! Narabay mong darling na sulod! Nakanyod!
0: Pandamay, nagabot lang akong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Ah. Dihala ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko nimo pasudlon.
0: At dihala sa ka, kadali lang yung kayo, dihala ka, ha? Asaba ko, atuan ako si boss.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di man ka mahimutang.
0: Boss, kanang kasabi ko, boss, may kasabi ko.
4: Unsa? Ngayon kasabi mo ta ka? Unsa may salali mo?
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, boss, sige na, boss.
4: Unsa galing salali mo? Ngayon kasabi mo ta ka?
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, boss, kasabi ko. Yes, darling.
4: Kanor!
0: Yes, boss.
4: Ikaw, ah. Nagpataka lang yung kagbuhat o report. Dugay na kaning kumpanya, ha. Di kaya mong kakabalo. Tarungan ang trabaho ni mo, ha. Usba na.
0: Yes, boss.
3: Oh, Mang Kanor, dara o. Kauna na ning barbecue.
0: Balilin, uli na dito. Kikikasaban ako sa kong amo. Basig mo damay ka.
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo, oy? Unyan ako uli ba?
0: Uli na lagi. Kaya madamay ka. Sukong kay kong amo. Tanaw pa, minawa. Oh, tanawa. Nasuko na nga kung amo.
1: Kanor! Mga ano na ba?
3: Kinsa man to?
0: Ang ako mga boss. Duha ka mo. Ikasamban ako ulit na balik. Ulit na. Ulit na. Woohoo!

0: Mare, mare, mare. Pwede din na lang kuhanay may star sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, Mare, dapat dito kay star sa lalaking na pabusong sa imo.
0: Amo na gani, Mare. Mare, ara na si Pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginauna dong na tana. Ako na lang na si Duka.
1: Ha? Unsa si Duka?
0: Kanang Duka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
2: Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano man kung bunalan ti ka, di ka mo hilak. Unyawa man kay kasukosako ah. Gano?
1: Madto na magugug CR pa. Unya, prasan dayo na ako ang inuduro?
0: Tungod ana, mo nang dili ka masukosako ah.
1: Upa, kaya ngi mo man tukbrasa nga kong gamiton sa pagbrasa iniduro.
0: Wala may...

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor.
3: Yes, babes.
2: Mahal gid ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan.
2: Tinuod gid ka nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, diwata ning rosas ala ka ni mo. Rosas.
2: Ay, kasweet ni mo, Mangkanor. Uy, salamat ka, Ayuani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko, be. Itugnaw man ko, uy.
3: Amo ba? Gakson, dito ka niya. Pagkahumot.
1: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Ano sa problema, Mangkanor?
3: Wala. Padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos dili.
1: May pakadiha ka, Nor. Gakos-gakos.
3: Panamay tingaw mo doon sa kong asawa.
1: Masay buti pa sa botani ka, Nor.
3: Ang kong asawa gila. Tuklod ka na. Yes, darling. Ako nga mga darling, si Andrea. Muna gatundo sa kuha. Para padayo na nga itong sweetness.
1: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapractice ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag ti ayon.
2: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba ako sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, pura nag-super saiyan ako asawa. Pagpabuang-buang ako din ay makay. Kesa mo! Kesa mo! Ay, mag-doon ako! Asa ko! Asa ko karon!
2: Ay, wala mang kanor! Noon sa man ka!
1: Ay, tay! Anak na sa mga buang-buang kita pag nasakpan na! Ikaw, kanora ka!
3: Ay!
1: Ay, asawa!
3: Ay, ay, ay! Ay, ay, ay!

Ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: about parenting testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahibaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas mangit maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng itong imbornal kapaho? Kung paano mo iyon ay nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo, ginmatsyahan siya sang rainbow. Simple lang iba lang akong isikreto. Kapisan, kagwapa, kag-music sa M.O.R. Yes, you heard it right. Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglaba ako. Para dire-diretso, kag hindi ka ka-feel sang kakapoy. Ako si Gloria, isa ka labandera, kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota. Aba!
2: Mau Puente!

0: Senador, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Yay ba? Tagpila may palit ni mo na pre.
0: Ha? 48 na gawas gabi eh?
1: Magdabay! Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Ay, makaulit na jug ko. Ay, unsa man ni? Gipatungan man ni akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich jug ko ni duha kutse ba? Saan ko na ako paggawasan ni ron? Paita ni, uy. Maglisod jug ko gawasan ni ba? Ako sulayan. Suda jug, uy. Kamera lihok. Ipit jug kayo ba? Saan mo na ako ni?
4: Oy, paritura!
3: Mangkanor!
4: Oh, magawas ka?
3: Oh, magawas ako, Mangkanor!
4: Sige, tabangan si kaigay si ka. Basta ba, sagira ni mo ng mga sakinan sa mga tubang ang likod.
3: Mawalagi, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, bi!
4: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
3: Atras ko kamay! Kala, kala!
4: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
3: Abante ko! Kala!
4: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
3: Ikaw gamay sa wala. Kena!
4: Up! Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
3: Salamat, Mangkanor. Masao niya, lagwa ka, Mangkanor.
4: Wala siya pa yan na, parinturo.
3: Oo. Oh. Mangkanor, Aisa, basta gusto niya mo masakay. Hits ka.
4: Okay lang. Nahampo ko siya kina. Nakuha man yun sa'yo mga tubangan.
3: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit-ulit!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa ngamon nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit,

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Zero. Kumkisa, numero. Kumkisa, love life mo.
1: Bow! What the?
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: Sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor! Parang malipayon malagi kayo karon.
3: Ikaw, Mang Kanor, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare! Siyempre, kisagod din magmalipayon na nga kong asawa. Mu-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo ko karon. Muna hinungdan nga happy na kayo ko kay pabor na kayo magpadala kong perfume. Magpadala kong sapatos, sanina, pantalon. Magpadala kong kwarta. Oh. Sigurado na, bogey na kay ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Pabor na kay ko sa to'o kay wanay bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na karon.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Banguli na mo!
4: Panamay, ako asawa.
3: Mang Kanor, muna na kayo, Mang Kanor.
1: Unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak nyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangduha.
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kong midayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang swildo.
4: Wow ba? Andamay, dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Elmiro na'y gamaya na. Pagkasunod, anadag ko na kay nagswildo. Ato siligan ay, nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay Giyuta. Monang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya, Kanor, pagimpaki na kay Ugma, mo larga na ka. Pagayo-ayo dito, ha?
4: Andamay, ako na'y mo larga.
6: More hits, more fun, back to back.
7: Swak na swak.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Dok. Dok. Naya lang, Dok, ha? Kay base, bala, Dok, matabo sa akong, Dok, na malain, Dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko kid siya. Dok, ha? Maluoy ka, inaya lang, Dok.
1: Ay, da sa tampuha ko nga tao niya, eh. Huwag isa may napatay sa pagpatuli, ha?
2: Puwerte!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
1: Tama! Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
4: Hugot pa more! Mix of rock!

0: sa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ng sinihan na. 1,000 mag-inahurot, di ba? Ganun nahurot man ba?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige kuglo ka tong tiket. Kigisiyon mangod sa babae.
3: Gamay.
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
5: Mix up rock. Mix up rock.

Sobra bala kataas ang imo hilanat kun ikaw man nagamasakit? Pwes, tiun na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhibo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw gaginhawa sang Eskimo kaginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Para ngudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. May kapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulong.
2: Dali, pareho ta. Wala pa ko'y tulong. Tulog ko'y tulong kay ko. Dali, pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. O, di ganin mo maasahan ba? Bi? Eh, ako na rin magpatulog, ani? Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murang itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At mag-inay-inay kong kamang. Nahuman ang upgrade sa akong COC. Tama-tama mo upgrade po ko. Sayang kayo ng builder, di matulog. Ano mag-upgrade ko. Tamo-attack na ako. Kani, pabor kayo na kinatulog na siya.
1: Kanor!
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa tong anak, ha? Pero pag COC mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning batilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun na hurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Imata ko, darling, kigilili na ko si baby kung imata ba. Nawa na lang tika gipukaw, kaya ron makatulog yung kag-straight.
1: Ako pag yun imong ilaron, ha?

0: Sir, ginapabakabaka mo ko trabaho sa imo uma. Wala man gasaka ang sweldo. Kung magmasakit ko be, sino mapakaon sa akong pamilya?
1: Ah, mogile. Ati, sige. Inkrisan ko sweldo mo. Basta Inglesa tong ginambal mo sa kon. Ha? Ingleson mo, ha?
0: Ah, wala na problema, sir. Ah. English gid lang. You make me cow-cow in your farm. No hike salary. If I die, who eat my family?
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Ay Lito, unsa man ako nadunggan nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong gado? Nangunay ka man sa imong mga board mates?
1: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang liligid ko.
2: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
1: Wa man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
3: Ana!

0: ni si Burnok. Basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M-O-R! Aw, pirmin ah!

0: Si Mangkano!
1: Kumu birada, natlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengkanur, Mengkanur. Bangun Adira.
1: Agai, agai.
0: Nak kau wakkan ni juti ba?
1: Saya wakkan juti. Pandamai. Alas ucu nama desa buntang. Agak kung juti alas kuatro sekedlam. Waku ke mata. Kau bojo ko di busa neron. Kau bojo ko.
2: Hoi Kanor.
1: Yes, boss.
2: Onsang oras ba kami on air?
1: Boss, alas 4 sekadlaon pa lang nag-on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti kanya wadyo kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, boss. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Dali na gudere.
3: Yes, sir.
2: Onsa ta oras may sign on?
3: Boss, kinadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador, nag-on-air na kami sa off-air pa ta?
1: Pandamay, alas ay sila ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako nako.
1: Boss, ingunanin ni boss, alas 4 pa lang, nag-practice na ko.
2: Nag-duty kami sa off-air ta?
1: Ayaw, boss. Ayaw, boss.
2: Ayaw, boss. Ayaw, boss.

Psst! Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di, anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, so saan na nagumpisa, haw?
0: Dok, saan nang ligad nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok haw? Sino ko gani dok? Gano ta di dok man?
1: Eh baw, pretty!
2: More Sucka Bee Express.
3: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Aplod, mabaw din suba?
1: Mabaw man tay kanal.
0: Ah, mabaw ba? Kalami maligo niya. Maligo na ko niya. Oops! Aplod, sabakin ko! Ikaw ko man naman ako! Sabakin ko! Aplod mo na ko! Mabaw na din eh! Lalo man lang eh!
1: Mabaw bitaw! Katabak mga itong pato ganina!
0: Nagamay ka mataka!

0: Ang Changyimi Choy!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimi Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimi Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimi Choy!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a bing.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor!
2: Kamutirada, danlog pa sa okra!
1: Ako na good ni!
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom!
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko!
2: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo! Ayaw katingala, kumusimang ang istorya! Kay siya si...
1: Si Mang Kanor! Yes, darling!
2: Alina kay mga unata, nagnilagang baka ko!
1: Uy! Kalangit, bantog na humot kayo. Parang lamig kay higop sa bukitong daw ang panahon.
2: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sakabal nga, sabaw sa baka.
1: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Sige na tagkaong kuwana ni Bulan para na kaya kong singot. Ano pa? Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
2: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
1: Nausa man ka magluto o baka nga, puros naman ni sibo. Sunod gani, magluto kag baka. Ayaw nga pila agluto ang sibo, labi na yung mga tambok.
2: Ay sos, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
1: Dili mago, darling, kabalo ba ka? Ang sibo ani baka, grabe kini makakulesterol. Grabe kayo ni makatambo, makapatiliber pa yun eh.
2: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Si Giaw-Yaw.
1: Dili man gun, upalita po tag tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha o tag-isda ni. Tanaw na yung baka, tambo kayo, naliwat na ni mo.
2: Oba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
1: Madamay, nagbako na nga kung darin. Darling, lami kay ni, kabalo ba ka? Ang sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon ko ng sibo ni ano. Murang di babag sa...

0: Napagtabang ko. Isi pabi pre kung pila ang ginhold up ta pre?
1: Ay, nasa tarso tao ni ay. Bala na gid ngayon, takabalo mag-isip bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV pre, lantaw ta kong pila ginhold up ta.
2: Abaw! Pwerte!

0: ang kabalukad doon. Kanang burabya kagkwarta doon.
1: So, palabot ni muna ako na akong kagkwarta?
0: Dili doon. Kanang mura kagkwarta doon ba? Kung mawala bitaw ka, maglisod yung kogbuhi doon.
2: Ay! Ana!
3: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
4: Hugot pa more!
5: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
6: Hugot pa more!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Besh, hindi ka mapasugot ng taugon kanila tanga tungkol kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga nambiya, bisan kabalo siya, nga ginapalangga siya sang tampad?
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: This is the Philippine Lotto Draw! And your host tonight?
4: Isa na lang yung kanumero. Isa na lang yun. Muda akong dadugong 3 million sa loto. Isa na lang yun. Kala.
5: Number 5.
6: Number 5?
4: Yes! Bigawat! Bigawat! Daugo! Daugo 3 million! Yes! Thank you! Thank you! Muda akong dadugong 3 million. Karoon ka. Maghipos na ko. Biyaan na ko lang ang asawa. Kidato na ko. Milyonaryo na yun ko. Yun ang pa. Ang resibo na ko sa loto. Aramal yun na ako itong ibutang dili. Magsabot itong resibos loto. Naragot ito dili ba dito? Pwede mawato. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman to?
2: Kanor, nagunsa man ka diha.
4: Pandamay, ako asawa.
2: Kanibang resibo sa loto imuhang gipangita?
4: Yes, darling. Kanagyo kay, kabalo ba ka, darling? Umita ako tag 3 million sa loto.
2: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano nimo? Si batan ko nimo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha?
4: Dili, darling, oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
2: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga napa kay maimo, ane.
4: Ba? Tama og sakto yung kay kadadlim. Mawagin na yung sakto. Damay, may pinag-isip na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon kumakakwartanin. May paminit pata na lang ko sa lunggong.

0: Ay, amo ni Glee, pre, ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko di kwarta, pre, bag-ulang ko na maligi akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plate, eh?
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Uzi magbayad. Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Boss, gipatawag ko doon ni mo, boss.
4: O, gipatawag ta ka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
3: Boss, wa ba kailangan masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
4: Ay, nagun sige reklamo ni Rakador. Ikaw mo sundo dito, kay ikaw may sinaligan rin sa opisina. Lakaw na dito, kay basig malate ka. Pagdali.
3: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba? Upawan ko magiging madugay ba?
5: So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me.
3: Asa naman yung tawhanan ni kaningan lang Alex o eh kayo. Mag-taxi na lang dahil sa paingong opisina din sa katultol. Kalami yung pangahon ko magiging madugay pa yun kayo. Kalukahuras na kung naghulat din yung wapamabot. Pantay na dukas ko warong Alexa ka, pantay na ka. Kutukutuhon mag-uti ka makitaan ta karun ba? Kutukutuhon, uti ka.
6: Excuse me, ikaw si Mangkanor?
3: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
6: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
3: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasensya na wako kabantay.
6: Ganyara ka naghulat din, he?
3: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kay mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, ang gila doon ka, gwapa. May hanak ka.
6: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
3: Ay, wala, ma'am. Ay, bisa pag pinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
6: Ah, sige, tara na. Ato na ta sa office.
3: Panamay, ikaw ni Taya kung kamulit. Naguligas na mga.

0: nakaka-relax, super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Maride!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mare, mare, mare.
1: Oh, mare. Ang bata ko balag. Apaminit, gid nga magbra.
2: Ay, ting nga. Apilan edad yung how?
1: 13?
2: At yung okay naman ang mare nga 13?
1: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala?
2: Ang ihado ko?
3: Puwerte!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, Doc. Doc, so, pag-iriba ko tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natuklo yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha, balitaan mo ko.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog ko na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awinda! Tadaya ko ang masupso!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya. Ero tan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Good morning, ladies and gentlemen.
2: Mayong buntag sa mga mabayag mga lalaki.
1: I'm very happy that I'm here in your place.
2: Akong dakong kalipay nga niya ako sa inyong lugar.
1: I know.
2: Nakaibaw ko.
1: That all of you are thoughtful.
2: Nakamong tanang dakong ngipon.
1: That all of you are faithful.
2: Nakamong tanang dakong tin.
1: And that all of you are peaceful.
2: O kamong tanang dakong nawong.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ragis, tinga pagin, mura naman yun na sa guwak-guwak. Ito na ko sa paritoro.

0: Oh, Mangkanor. Okay na ni imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayos sa hilante kay Mangurinte.
1: Wala problema na pa rin, Toro. Mainit sa tapasag din na balikan lang nato na.
0: Oh, tara.
1: Huwag doon na ba sa pamainit update nyo kay kang kanahanan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga barb? Eh, namino po niya nga kung umagad sa kuwa ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nyo kuman alam minun niya. Ani ha?
0: Mangkanor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. Pitindugay. Pitindugay yung buhok mo rin nagnaog troll. Bira!
2: Nauhaw
1: na ako. Ang akong buhok. Pag na may wig, saan rin
2: yung buhok sa ngulangan.
1: Ang wig. Ang
2: napanit na gumagol ako. Wala na ko yung buhok. Kanon.
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Ang akong ugangan. Talawang na ako sa ugangan. Murang pantad kang ipakurintihan.
3: Kapag may you and me, there's more.
4: The soundtrack of your heart
3: more sa kabi
4: is on

0: Isa ka pasyente sa mental hospital ang nagakanta samtang nagahigda ini nga gakaya. Sang tapos ang kanta, nagapaini siya kagin pamangkot siya sang nurse.
1: Ay, to. To, nga nagapa ka naman?
2: Tiki side B na noong?
3: Bow! What the?
4: One, two, three. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Nay, muna, garod nga gawin dan.
3: Apay nga agawid kan, ado pa'y trabaho.
2: Baka mapromotak, hangkayong tong amamon.
4: Out! Maray!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apya. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Eh, hindi na lagi ko. Hindi ko. Hindi ko.
3: Oh, sige na, sige na. Ito mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod na. Pakangon na ito, Nick, para dali.
3: Uy, ikaw, Buknoy. Sige na, sunod na. E nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Eh, mangkul, ako may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy, patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka, patuloy na. Hindi na lagi ko.
4: Bastard na dira, sige hilak-hilak. Adi ako. Okay, sesyo na.
3: Oh, last na lang ni, si Mang Kanor na lang.
0: Saya ko, sa pagto na mas kuha, wakil tuli.
3: Pakon siya kay tuli. Pakin nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw kong pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Waka na tuli, kay waka mi tubo. Ikaw ang wana tuli, dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga wakay tuli. Maunog ikaw ng sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor,
0: magdali
4: diha,
0: kinagdali
4: po ko
0: din eh. Nag-ugom, nag-ugbayabas. Madaming tuloy on yun ay ko. Ah, di naman yung mga musaka
3: ko sa lubi. Si Mang Kanor, ikat-kat sa lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako diri. Di ko magpatuloy, pagbutay mo. Butaan na iba din na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay puto to.
0: Madaming, hindi mo nga akong puto. Di lagi ko magpatuloy, magbutay mo. Tanaw na ito, makaabot pa mong sakanin lubi nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, sensohon ko ning lubi. Ani,
0: Magkabot ka na, patumba na lubi.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ah, pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inong pre, bro. Nagi ko yung nadiskubrihan, pre.
1: Aba, tiyan ang nadiskubrihan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig in simbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog yapon ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog yapon ko, pre. So...
1: So, ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by M.

0: Darlene, pag wala idunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wala kay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unyang, anong nagsuot-suot makagbra?
1: Sa madya, ikaw man ganay, suot-suot og brief?
0: Pandabay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Onyo! Onyo! Gresin mo na ding ng katamod ko na! Tanong na daw sa magparagay mo mo ng Boradol! Akaon mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano-ano sabi mo, ano-ano?
1: Sabi ko, Tabi, hindi ko man mapalayogan langka. Palayogan ang langka.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, salamat. Nauman na yung taon kong panglabas ako mga salina o pantalon. O gato gayo.
3: Ah, Sir Mang Kanor, naabag ko kay labanan diri ay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban pa na nimo.
2: Unsa? Kano ako may mulabana? Kabalo ba ka nga? Bagor ako na maglaba? Karong palabon pa ko nimo? Kanagana na? Ikaw may yaya diri. Nganong ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
3: Sir Mang Kanor, dili man ako nagsugoan na imo ang mga asawa.
0: Kanor, unsa naman pwede mong gihimo na itong yaya? Ikaw ang mang laba, kay mamaling kay ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili darling, ang ako pasabot. Tama-tama yun, gay mong uban si Yaya mamalingke. Kay ang imong mga palaliton, bugas po ba yan na? Dahil mo bit-bit. Ako rin bahala mo kusukusoan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugas na magayo na labas. Bantay lang yung kang asawa ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Tay-tay, ano nang sex man?
1: Sex? Ano, mga pamangkot ni pangtigulang maliman. Ang sex, anak, amoy ng ginatawag na ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa atong nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, Tay. Bukulawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong bio data.
2: Abaw! Puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy. Tickets
3: oh, di ba?
5: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Dong, unsay mong gusto nung pagdako ni mo, dong? Ah, gusto ko mag-doktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako. Kanang, maulaw man ko, eh. Kanang, gusto na ako pagdako na ako. Maimo ko.
1: Ana!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha? Ay? Ayan o,
1: Naku, napagpalit ko. Magbo-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama mo dito. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May foods pa.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi kumisa.
0: Ay, nga sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko si mumis kay napareho lang kamay tsura sa asawa ko.
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Pre!
3: Oh, parang kanor!
2: Matay pre, lahi naging kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasikse, hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform, mogi na akong weakness, pre. Makakita kong nursing, o yan makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mao ba?
2: Tanawan ako na, pre. O, batanon ba kayo? O sa mangga pa, pre, mangga Cebu, perting hinuga. Ay, makapanglimbao itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan, pati kaigwan. Lahi na yun ang mga dalaga ro, pre. Mamods na kayo, murag julin, way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako ba ng anak?
2: Mau ba? Mogo na akong ginaingon mo, pre. Bantayan ko din mo na yung anak sa mga daotang elemento. Kada ko kayo palibot ka ron na doon ay daotang tumong ang intensyon sa mong anak. Nga gwapa, raba kay liwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mo storya, pre. Kana makasigawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong storya.
3: Habi man ko na kong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa mong anak, pre. Okay kay ka, pre.
4: You're listening to MOR, my only radio.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

Tabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick, that ass too thick. Sa kapunta to the moon, road trip,

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang

0: Dung, nakinailan nga ka ng bangko, Dung?
1: Ha? Dagan man, ngano man?
0: Kay ako nang idepositan na akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga murag ganina ra magagol kayo?
0: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og bara ha.
2: Ana.
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy tickets to...
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: kanamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Joel Macchao Fast Food.
0: Joel Macchao Fast Food.
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate topping, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabaga. Joel Macchao Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Joel Macchao Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayon ang imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo, madasig man ini nga himuson. Joel Macchao Fast Food.
0: Joel Macchao Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay base hindi mo na ini maabtan.
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ikaw bata ka. Kung wala ka na disiplina sa imong ginikanan, ako'y mo disiplina din mo. Go, dire! Dali, dire! Lakaw lagi ka. Tama na, anak. Ayaw na paghilaki. Di palakaw na ako ang bata. Hadlok lagi bata sa kuha.
3: Thank you, Tatay Kanor!
4: Kinsa may nag-away mo na? Itunlo!
5: Tanaw ka na, Tiguang!
4: Kana! Huy, Tiguang! Nganong di pahilak man mo na akong anak? Malag ka?
2: Ay, sir, may adlaw din mo. Kanang imong anak manggod, basta buta na. Giawayan niya akong anak. Ako lang bahala disiplina niya akong anak, sir. Ito palang di anak. Hilak-hilak kamay, hilak-hilak kamay.
3: Nga nang hilak, manggod?
2: Basta hilak kamay, kamay lang, hilak kamay. Kung bata ka, wala diyo ka ng tudluan. Di bagay tudluan, takang saktong pamatasan na dili, mga away. Sana nagsipat na dahil nakita ko kay lawas na.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, nobyeta ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, nobyeta ka mo?
2: Abaw, puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: plus one.
1: Mom, four?
0: Ikaw naman yung kariyang. One plus three.
2: Sila ko gin! Basta nga ni Budlay ang pamangkot! Ako gin, Fermi, ang ginatukso! Ako! Ako! Ako!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot pa more!
1: Sumasayaw ka ba?
2: Ay, oo. Bakit?
1: Kailangan ko kasi ng partner. Partner sa buhay?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano! Sa naman eh! Pildi na na yung Cavaliers! 3-1 ang skoro!
3: Pildi na mga loser! Nakainay mo ang mga team!
2: Boo! Boo! Cavaliers! Boo!
4: Kung sa'y Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey Mutrepos, pareha ba may tirada? Kailan mo ba't ang dulat, ha? Pina-Stephen Curry ang akong tirada!
3: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
2: Oh, bitaw! Cavaliers bitaw ka, di ba?
3: Ang ginagin ba yung maglagoy ni LeBron James?
4: O sa LeBron, di ko gananan mo rin si King Kong. Di ko gananan ang tawanan na. Golden State Warriors ko. Go, Golden State! Go, Golden State!
5: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
2: Sus! Saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta da.
3: Alagong tagod. Uy,
2: Mangkanor, unsaon man ato ni? Pildi man ta. Ikaw ginagdag balas ba?
3: Ikaw yung malasun, Mangkanor ba? Muna pilding Golden State.
4: Unsay ako. Dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa kong Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay napildi mo. Unsa man ninyo si Kerr, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers!

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito si tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal ko gid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong hinambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko nalang yung patapos kay damatabubre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!

0: langgan.
1: Saman.
0: Kapoy nagyan yung kalibutan na ba? Kanibita akong kinabuhi, baragwa na yun ipadulungan ba?
1: Oo, dayon.
0: Kalang pwede tudluan ko ni mo asa padulong sa imong kasing-kasing.
2: Ana!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nga pa man ko tang teacher ko kun ano kuno ubra nyo.
1: Ihambal lang sa mga teacher anak nga carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter tay?
1: Carpenter. Taga pamintura sa ang kotse. Carpenter.
0: No! What the?
2: Iba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio. For all the-

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 anyos ang edad. Kag pumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kag timos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una nanginyelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na kag wala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule.
2: Himo ini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging.
1: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
2: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, manginkibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
1: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorka.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kau sama ni classroom dari ni apiot nga pwede mga limo uta. O gaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po dyan siya mga classmate, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Sama ni eh. Pero sige lang, kay bao dyan ko nga honor gini si apiot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, diwat ko na sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello mga! Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting, parents, no?
2: Usa ba niyo? Boring man kayo ni mistrahan eh. Laay man kayo din. Duka naman ni Lungko. Kapiwa ko merida. Kaya ba umako nga pasar na siya? Ano ni anhi pa man ko? Kapoy-kapoy lang kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilit eh. Pati pagyong alimuota. Duka na siya. Katugo na dukay ko.

0: Sir, sir, sir. Anong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Panlamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan imong tingog, ma'am. Uy, makatulog yung kaskabugnaw.
0: Mauna, sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man, gud-gagod. Unya karon, balik-balik ko na po nato ang istorya.
1: Di hadyong ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo si mong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatso dyan ka, mistraha ka ron.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Lecture mo ba ako? Lab kasi kita.
2: Nye! Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kapalit na yung kong flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Kapag yung Chinese character ang kilid. Masabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban. Ikunot akong buhok. Nagutom na hinuong ko na, dugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah, what's up na? Tilapia? Anong may isda din sa salog? Itama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
0: Tanda ko. Bugatan yung aquarium mo eh.
2: O, Kanor. Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
0: Ipalit ko ang aquarium ma para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda dire mga akong ibutang sa baunanan?
2: Isang isda?
0: Katong isda dire, wabalik ka na kitang isda.
2: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit pwerte na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangiburot. Nami kayo ka, Nor.
0: Pandamay, kikaon niya, flower horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Ah, nipalit ka nito ang aquarium kay buhion ko to.
2: Magbuhi kang tilapia na rin. Unsa ka, Nor?
0: Pati itong tilapia, flower horn to.
2: Flower horn? Flower horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Taksin kong kaipong.
0: Pandamay, niburot ang agtang sa kungangan.
2: Ano niburot na niya kong agtang?
0: Niyumbag ang agtang sa kungangan. Mura na siya daw, flower horn.
2: Kanor!
0: Kinagulayin na niya daw.
2: Kanor!
0: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko'y butang sa akwaryo.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.